0: ngali shibu shiji.
1: Ozi shunba, rang de karchi yo, de karchi agi de yori. Lapsa ma goshi.
2: Ozi, acha ma goda, ma goda. Nga re karo liang shen senyayi, acha na ka tunyu dukwe.
1: Nga liang shen da wang shen shi da ngo shing me. Rang de karchi umju su cho sikto. Lapsa na zin zhe cha cho ma.
2: Ozi, acha ma goda, ma goda. Acha. 아자랑게
1: 기기

0: khala rinpo nye rang kibre chok. Tendo anseng dike chi, mura nye jade deje jokson tam tsamo ngani ga rang kibre chok.
1: Anseng ata chi yue gi gani suan zang, mura nga tatwa chi dugu tomo ju ya di ngani ga che gui nye shi.
0: Rang ga garshi zui me nye shi gu yu. Anseng ngani ni, pin tsui khatri tiyo me. Tengu nga ra duas nga rige tsa chasu. Nga mura me nu yoya me, mura me nu yoya me. Chen rangi mura dada yao che tup tukai. Nye she tsui ti mo song. Yine nye shi giyue, ngini nimdo de du, nga kapsi ra du la, mura nga kapsi ra chigi.
1: Takashi, kira ni puksam da, ra wang tabi al rwa che, nyam tebe yo ri. Nga ngu ne, mi nye ra chigi. Yine anshan pomo suan zang, murang ge dugu dinze nyang tong ma shi.
0: Chi yue pomo kali nimbo dinze suan zang, pomo cangme murang lobzhe che ur sige yue. Anshan chachin neng xin che, tewe ta rin se sa cha pil du yue shi. Su chi ge jun to ya yue mar da.
1: Yine nam ya pil chin che, sal mo pa miyak cha yue ma shi. Ke si nimbo chi, murang sal pa bi na, rang ge zhi zi yue. Shangye morang nimdo sal pabu dukui. Shangye morang chil diyabu dukui.
0: Nye xie xie mosong. Yine, tanda morang pil duyu na. Nye morang chil diyuri.

0: Hoi, nga kam chu sune sab yu. Tak re. Yong a, sa ching ba tu yu. Yong a, bye bye. Qi yue, xun lei. Qi yue, ran su ke zhe duo. Nye xing zhe da kap duo zhe du duo ski yu. Ningu sang na le mi shi ra yu shi. Di gan le qi zhu lop zhen me ba. Qi ran ni sang na le kha la sa zhuo ma shi. Nye le duo su duo su da. Duo su ne ki ni le kha la nyu wa qing.
1: Xu tian, tong jing yue me be.
2: Xun lei. Xu tian.
0: A.
2: Chang gu xie le nga cha shi xia qin xia. Da jie man le ran su mi su me.
0: Nye xing yue. Gup tu yin, jima ne ye mo yo.
2: Nga xin le ge cang mo xie chu, ya ju a.
0: Ne zi xun ju song zang sem xiao ma shi. Nga tang de zi zi dana le zhu song zang gan yi si ge me. Di ni ga rang cao wa shuk qin mo geb je, ru hui ni mi du. Xun le ki rang ni nye gan yi song zang, nye ru hu qe gui ni ru ba.
2: Xu tian rang cang gu xie ne di ni ga, nye ga ro cao de ka na yu zang ka ba lian ya chu mi du. Xin mo de rang sim sung ma
0: shi. Nye xin gu yu, le ge den zu xia tang xiao lo shi ba. Nga dè sè sò lòng tù kiù sèng bì. Nga ràng dà gà nì chè guà sàm chè dè yù. Ràng gè ngà gà nì chè gù gèp zè zà. Dì gà sà chì yù. Ràng gè ngà xùn lè nèng xì gì gà nì yà hù chì lì zì rò. Nga ràng gì... chò mò zì rò.
1: Ràng ngò chà mè tèng dì kèng dì zì. Sàm dì kìp sàm yù chù.
2: Xu tian, ran tu zui yue.
0: Yue, tu zui yue.
2: Nye ran da xun lei le, ka la shi dang guo seng bi.
0: Zui peng peng ka la dang xun le ke zhe si, nye ki ran yi xin mu tu zhe si a qiu.
2: Ran ge cang mo gan yin yin su du, gan yin bo ru le zi mu qie guai yue ma ri. Ha tuo ne, jie ma ran ge ka la dang qiu ri.
0: Yong a, ran ge xie ba ni ge yin.
2: Qie neng an zi zhe.
0: Yong a, zhe.
1: Mm.
0: Qi yue, nye ki hu, nye ki hu. Ya, ya. Yamena nga zungye le chushnyo rgwe.
2: Gwa mahri, kato kala sa zhong.

0: Chami, ra le be.
1: Oh, tsuma sa. Lo le kanal gup che le dos tens. Che zan shu gu sa wa ge sa pen ba lo ne da ga chu gyur shi. Jang ge de ta shi, ne dos ne pa gu yong. Wei.
0: Shu gu sa wa e. Ka sai rang ge shu gu sa wa su du.
2: Ta re yan shu gu sa wa su yi be.
1: Oh, qi yue. Oh, tsu bu jun de ma sa ro. Liang mang da shu jie zhu tuan ye mi du.
0: Yu sheng. Ran le ge qi.

0: Tengwenye, kiesi ngara hain ino. Tante zhumze zhile, toba ayo sam, samlo mangu tanyo yu.
1: Caza caabshi, tatu siyo maashi, morang chambashi a.
0: Kieshdi, morang da tungtu xe xe wari.
2: Kutu shu nyenba?
1: Sanyi, nirar tujo dangsu.
2: Nimaag nizu caza caabshi, chenang, suwa takchi xila?
1: Suwa chakchi a. Kujo mela. 나 기란 시키 좋아 잡이 공소

0: chara nyingan di pepe.
1: Nye rang jala esu hi yu. Jima ne, ngarani di di oshi.
0: A, ani nye chucho?
1: Tengwa ngarani nyingan di nani ri.
0: Ine, kang pi chungo yorda.
1: Ri, wu mingguang kang pi chungo di nadi, ngarani kang pi chay di nadi gyu shi, di ma rib karo shi.
0: Tengwa yi na ngan zun na le, chucho kang pi chishu di nadi yedda.
1: Di tengwa shi bu, ta ne su. Kang bu di ming guan zu guo me yin bar, nga ran zui shi. Da jie ma ne, ran si di miang ma shi, nga ran yin yin do di gang nye tu.
2: Bu, kang bu dup so gyab ca, nye jie sui ca. A zi, da ran ya gyu da. A zi, da zi su, da ya jin jie nyue shu, gyu ji ya nyue shu.
3: Yo, Amma, Amma rang pu nubu, kang chu di nal bib zhibe.
2: Ah, zi, da zhi su nyung zu shu da, jo jo sen bu gibi yo ma shi. O ma chi ime ku yu zhibe. Ah, zi, Ming Guang, jung mi ka le dao ma shi ngo.
3: Yung gu yu.
4: Ludin Wuminwei, Kamsang.
3: Kamsang?
4: Nga, Zhao Chunlei tengi, dedwe.
3: Zhao Chunlei!
1: Kaching a? Rubin Chen shibu?
4: Ludin Zhao Chunlei. Kyushdi shuwa dosdu, rangzai jie kyushdi kaseb sogugi. Tsangmei ngamzha jie rugu shi rachigi, cheza chibuchani rang sum sogwa kiesu. Garani katanki shen chukribe.
5: 这个是，
4: 那前头就落下个说，
5: 到此过啊。
4: 用啊。什么时候送啊？
3: 也就嘛是。

0: Tiri nganzu lo yeba dhru lamdi ani lemba gaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ni ani nyongzo mune di kandiru dhru daga dhru.
1: Ti shabsha ji o di jik tsu dhru shtago nani nandu gwe?
2: Gyawu shu shtu wala.
1: Nase?
2: Yangu shu shtu.
1: Chinu lemba di tibu dhru gwe?
2: Da di hao ma shu wala.
1: Ti lo yeba dhru lam ani kira liya piya yi.
2: Nase nase?
3: Hanguo di na ti tublo, boyo shi dhado.
1: Yes.
3: Hakuwa do kompa je tu zamba ya, yang mo shi udo.
1: Yes.
3: Tewe dianga nang do ya ga chao dang chukul chingme na, ngone nang dang yung sere mendo wala.
1: Da chena lenpa di kiraan tibu duwe?
3: Kare paadu sa chik sawe ni.
1: Da kiraan chega tiksu dile tuya yin kiraan.
3: Yes, yes.
4: No, hanguo di nye kong zang lamsa hanguo.
1: Yes.
4: Si ten ten lo jiba dhude.
1: Oda kiraan ka chub daga lamsa ting nang su. Da kiraan liya tega tuwi.
5: Jidu khabar, lewar ye guji, chu-chu jik-chu, chu-chu jik.
6: Yartu yi yang, ni me cawa chi, ngakung lalong dangwe, chang shu-shu, lo ye padru ni guo chi kui di sub-tu, satu nam shi ki kechu lo ming ni su yu la, ni guo ki nubu yang qianpu din yu be, ngakung tang ni kong ke du kyun yang cambu yu, ri jik ba, yun dian chong gor so chi du kyun yang cambu yu. Tiwai ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bla, sukbor kyun chi suk che le bu xi nguan to be ma chi. Ngo dong yang garbu xin nguen tu. Chilu zhu du, lo ge pa zhu ni guo qi kui dangba nang tang.
5: Lo ge pa zhu ri guo lam ni, ri guo tang yang gyu gang tang la ming ni qi gui qi ba xin yin. Lam di tu la, ri guo ge nuba dian yu be, sang gui dian bor zin ne, ri dar guo tu la, bui xin dim xi qi we, kong ba yun rin bui yang ga le ke ge me. Tiwai lam gui la qi zhu tang, ti du guo tu ge nuba dian yu be, dak jie qi di, ting e rin guang ni, cha ni la guo ge ge gu chu guo ge yin ba tang. Tata chan yi la, gwar ngab ki gupchuk hokye le, zhuy mi gui. Puen zhong lo ge pa zhu.
7: Ar ka zhol ka shi ka zhong shi.
8: Zhong da biu ni da, zing ba da.
9: Yi zhi ni ma sem shi ya.
10: Zhong go gu chin gu gam ne, teng gu pyo ge de mo, si ro na.
11: Kiran k zeng yi de li xin ne, nga yu na cho, xie barang zhang, le wo ge gu ji, chu le wo jik jik, jik jik jik.
12: Ya mi kim bi, na kong di bu mi ba ta, na kong kak ba, na chu yang si dun ba, go na. Guyu kor, lo chi ni du, lo chi chik chen chi mo to kwa so ki, ya me ni chu tun si, gyo bu ching pi tang to pip tang.
13: Ching pi tang ki tun che ching pi lu ni, gye kap ki chi wan la ki yu be, ya me na zi ju si si yin. Ji xin ki nin ju le ju be, min chu di, nguan tu ki leng kyo tab lam ki gu ni, min chu na gong ki za wa ge tub la. Min chu ki gyu rim lang, kap kya me gu bi tang, na gong la puk tu mi be to ni, xio gyun gang ya me ba, ya ne sang tu.
14: Gyun tong ya me ni ri tang, tie wei reng xin ki ya me ni la pian bu yu. Gyurim yong la xiebshu yu bie, xiebshu bui chi la, gen lin yu. Kabar ang zhang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La si nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bie ka zhu, qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kui ka zhu, qing bi tang na nye me jie cong kang. Lo go chong gir ni tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bui ka zhu, qing bi tang na nye me jie cong kang.
15: Da yang zhang a ki sa,
16: zha di le dur dur zhu bui.
15: Zhang a di si si ge wa ke yo ma re. Rambu lo chin chin ni maare. Han li fang di pechi si tanda. Di nang ki gyubzi zo ni, rung chung ki menzi ri. Che zang zha le gyun qing min du la.
17: Zha na gu, ya gu chi che yi.
15: Su sui zhe meng yu li deje han li fang pechi tanda zhi gwa ri. Du xie gam ju zhang ji pu pu da. Su sui zhe meng gu yu na, chu zi di le ring zi ji pu pu da. Ani chu xie da na, su ya gu chi ling gi.
16: Zha ya wu si cha xia. Do xie ye zu ku xia le.
15: Ni rang le pechi da ya di. Han li fang ge, tun zai sa bu di zhi da. Chi lo le ya, ni me wo le ya, mong mong xi xi zhi da. Nan bu le ya, nan bu fang bu, ya bu zhi yo zhi.
16: Han li fang di, wu ne ya wu du.
15: Han li fang geng zhong dian ge, ama la ge ba di, men zi, ya bu zhi na ro na.
14: Ta si wen zhou chong de qiang gui zhang, han li fang cong kang. Kum si kang lam su, mi zhu san bie wo, han li fang cong kang. Ling guo xia lam ki, ge ke bu lo che ka zhi han li fang cong kang.
18: Mi la dak jie qian ne. 明年给年个列车毕竟避免堂铁位人行给明年中路苏里面在新旧康堂迎通参在娘这一期明了七这七别七心七过比喻音明了大家切在明年给年团我有年先突了肯穷给我找你些毕竟避免堂铁位人行给明年中路苏里面在新旧康给按这速度给面具起的三多多余劲铁链帮店卷个堂明度脏西木久则雨普尼东瓦王子娘苏借雨 Kesei kiraan mik ribzhi chibatang, min sebo mi tongwa, mik ju tuanba, mik gampo soge nian tuan yu zi. 毕竟避免糖铁为人心气明年中路苏里面在新旧康了撇糖我要了卡巴糖从康囊裂片有关中国就人民大街糖人民娘们囊小别故意撇巴的各所学三年他是创建邻国的下人爬过从中的年长陆地卡巴列国也估计初期暗暗暗逆处即顿松也咕咕咕顿暗逆处

yun chong tam zhe zheng zhong song gyeb kuey ki ma chi gi gyu gigam kuryu lik jue ta gigam zi xin zu gyong te la nyum zhe li ba khe zhen shik duen bei che jing Ti min di ru gun ye chi xin bei ngang gar cu kuey di ni gya cha ge na ba le yong su chok di Kwan zui nyam gyuru tu ba yi di ge tam zhe kuey di ni wei xiong se gui ki 俺个的车一度往我斜土，就是我前。

yun zhong cè zhou nang ki cè du zhè ni, cù jù dèb gè xìn. Tè lè, dung mì ngùi zhù gà dàng sùm jù sò nì ki cà xè tò wè kù lì nang, kèng nguàn xèn cù dù chè bà rà cà bù mè bà cùn tò. Wèn gà, rèng chùng ki gù gù rì chè wè ngò cà rà tà, cè sò gì dùb xù ni ngàn zùi lù yù lè dè bà xì xì. Kàn tò mà rà bù tè ni, yun zhong cè zhou yì cè wù tò zò tì xì. Tini, penzun jili jikdeng che xinbe gengwe nyebiyo tumo to dupshishi. Chebiyo che yinbe, chozani, se kule toki che nanyam jenki chabun gyangme churiyen gengwe si yinxin. Te pongze chungla, cashe sui shu xindu chenbuyo. Cashe towe yun chong cezo yi jenyata zhawo nam zala du dangdi. Te gidup geyo ro sungyab che xinyo. Timi rinze la, Limi chik zamgi semje marbu te ming la cabu xie ser xing. Tini ca rang rong ki kuryu nangdu ya suen tu. Se chok zom chige mebe cabu cu sui de ngang ca zi nang tu jigar rui gin gebe kang dui che ne. Ca zi tan nyam tu chukong shibu kyab zhu tu xi ne cam zho xig yu. Tu cung ce zu ra ge ngui le do ngui bu xik chua xin yue jing. Yong su ta tebe chuan da ni tuan ji yue. Mar to ni, ci wu ngui ki kanto zo ta, ci zu yi cham dang ki kanto zo te ya shi. Lung shu chak bu, ci zu jem yu ki zing bu chu nam yong su gam chi ne, gam xie chi xing, ci bu to we si xiri gyu tu, pu xi chi jiri pe wa ta duan ne, Zhang Wu ge zi xin xie jia jiang duo ne ma duo tu jiu ge yue. Tieni ca zi ri ri yin xing. Tieni sai ku le tuo ge kar zai tuo bie ci ju ku yu du ge zai tuo bie zi xin ji bu ti shi. Tieda ca xie tuo bie si ju nang tu zao wa cu ge yue. Ma duo ge zhu zhen tuo tu pu gu mang bu ka qie ge yue jing. Bang wei wei xie dian ba xie yue. Tsa zi zi kansa ra kiba ti, tsa zi u nye gori ki sa yu ro sang chu ki gyundo tuan ki yu. Ti za we, sa yu chu ne tsa du ma bu du lian che ba le. Tsa zi u ta goro ki sa yu nang ki tsa bu du ce ma ru chin di, tsa me zi xin xin da ge za top yu ro pen do yu. Tedara cesogi mwazar teya, yun chong cesu tu lariya gyundo tuyaba kangshik ma se tashir singne mutu pirim sabi chosu kongpo gyurshin yu. Cazari re kyab chose shu gyube na, cazari re ki tagor tu, ca duze mawe damzhe kuishik chub yuebe. Dige seri gya chimaan tu zhoshi yue. Jilu nidong jubshi loro, tarin gyangne poru wangwe chongchong maba kaji ki dige zixin la sunshu jin yue la, chujin nam kyudan kyuche ne chodoy chebe kuygong tingye gya ngarwe chuchu tuyodo kyu yue. Chuchi giring tiri la, chung chung marbo serdi. Kanto zhaowe chebu le ming tidara togo si re la. Zemlin togo che za chewe chirishi iba ta. Mang chewa sawi gya zun jam yue ta, filin xiaqo so su co do chi. Tie subwe rinze la limi gya ju ne limi gya da ngadzu zam sim xing. Kyo do cha gyuru ka la. Chwe gui ki ca xie mawe cewe mwa su co do chi xing he. Chukong diru, chujin na zo chuo ra dianne dui jing. Kwanzo ca zai mawe damzhe kuyu ki pisum cobe seri sa gyuru gabu yuebe, ti ri gyu changbo ra qimang du zhu xin yue.
冲冲马不错运冲车走去逛铁的军队前进唐同美国战捏裂人民国战出来对比冲冲马不求助起出不了去逛铁路内部内西桥北电队看三不行都求助起了

0: kiran zu jigeb ji la kyun ma yong che jang a ni le shu ga dan khari na a
1: kong ge kiran yin ji kong pe bi bu de gu shu sung ki
0: a da ni ge ben na nyer che shu la tu mi tu
1: chen ni kiran ji ge ji la bi ge kong ge so ga ti
0: wo wa wa wa
2: sha sha ya chao ma ri de la ju
0: e zi la kiran xin ne pe zhong wa
2: shi wei zu ni ran ge dan jie le ge yu guo shu di le you shu da
0: ga xi xiu

0: nga lung la da chu san che su bu zui ni shu le che ga yo ba
1: ye ga ni ji ge ro bu che tu ji ye mo rang ka ba ang zha a cha yue ying zhe bi ji xie ni di ge na nga nam zha de na xiu tong to ka ma ji a cha yue ying le ge yong cha zhou yu si che za tu zu yu zha
0: zhang zhong yin bei
1: 지교실 나가 나 제베 랭게 사베지를 주의. 롱녀 통제의 쇠사선 주의.

0: Chibu, jina kula fis.
1: Bintra kuta, tiri lu budu de yung ya kari yina.
2: Choku kun, tiri ngakur jie xiemi. Adan kwa xin song.
1: Adan, nangali nyesu jie bje de yung xin.
2: Chen choran ka jita, tuk xie wu yu.
1: Bintra kuta, chawa jie adan tuk yu si ya, tunda kye qin bura ju yue.
2: Fang mo tanda tong sa de yung du. Kangpan la jasa nyu yu ba, adan mo to yu ma xin.
1: Ale, da ji li din zhe yin bu shi. Ji jie na, fang mo la leg ra tun jie, ju wo qi lo la qin bu yin na, ya na kang bang la, mi xin da la zha zha sa mi zho, shang ge le wo mi di shang ge xin se ra.
2: Ma ta ta fang mo ni di tu, jo rang ge xie bu din zhe yin mian, re xie bu di zho. Ki si ang da mian bi da, ni ma ni ge yo xie si ma shi.
1: Fin zhe gu ta. Rang lo wo mi ni ya mie za, ngam zha lang bu di, nye sam xie tu hi. Yi ne nye ke yin di yin mie wa, rang a dan tu wa chi wi na. Jie ma nga, ko zui jie bu kan riz qiu shi. Ya mie na du si qi, nye tun da di se bu shi chi ga qing. Ki zi wun ne de yi di qie du na, nga zha rang ge mi rang di ge ga yong qiu. Kan riz du a.
2: Tiring ye jo gu kuna la, ngosu zhe xio. Nima jiga nung zui la, fang mo nima huo yu. Kanda mi la megyun da mi du na, jiga li gati ge gizhi xie xio xin.
1: Yang a, yang a. Bintra gu tao, zhu a.

0: Siamra kriti ka?
1: Tachi tui kyori nian tobar zato.
0: Nier tas chido.
1: Nier tanda bado kyori nian pinzhu ar zika yu. Kyori chi sha da ma liu jeli yong yo shi. Yine nian na shak pinzhu da kye me ba zika yu. Nier jenpeo zala kyori sun kandu che bi yin. Tachi tui kyori din zhe xia nga simya xie dure dong.
2: Shang ki de nga ki kwa yong zang, nga kao shi ra chung.
1: Kyure nga mi de ka ro jia de chum gyo zhwa.
2: Chum gyo ma shi.
1: Kyure nga chum zi jie xie nyu yu bè.
2: Xie nyu yu.
1: Xie ni yong a. Nga kyure a xiao. Pa lo xie nyi top xiao ma shi. Mui da. Pemi, ngay kira zhe jo.
2: Chibu. Shangki ngay yahu chebden zo, nye nye deyu la. Shigar de du rangki shebe kishin zo, nye nye deyu. Langka di rangki dangu che yo ma zhi la. Rai nye bu sabji sabi mi ma zhi. Kisi rangla dangu che ya yubi na. Rangki langka di dangu ching ma zhi.
1: 让你仍需起。我仍需死。亚美能安死也说。亚美能给我安静地落住。
2: 进步。
1: 你给我养家苦苦之了。

Yerki kiye shuniye chimu wa kye sangye Narki lo su sambo chi yi kiye lari zi nga tang do ra shir kiye rumba Rung o pumu wa tang ta ra wa kye bu te shi Kambi mi ta ku char do

ngi la tu yu bi ban ni ban da mo lo dun ji la ga nga ru che gang jung sa tu xiong yi me zeng go yu ji na ba xie ji ling gin ji ji duo ma de ju ji bi tan zhen ba ju lu shan ni tun di zhe chu gi ni qiang duo jian zhe dong wa da gang ge de ma qi zi xin ni ta ra xi lu jie dong ge jiang nga jing a jie lu da ju bi qi ni zhong ni ma mang jian zhe ma la sa zhong jie dong jiong duo Nidhi, Chantrama Lhasa Pepara Gaz Shouwin Zegu Seijian Jiba Nyayu. Zhilong Zhangmi Giwatang, Selu Gondu Chundri, Madi Chujibi Pueyishu Lanshengdi, Zinni, Toja Lejri Shouyu. Silo Jidong Gajan Ngaji Ngaji Lu, Juntun Dunqin Chudu Nguyusu Jani, Pueyishuwi Jindru Dongju Xiajan Su. Duidir, Madi Chujibi Tanzanbi, Luomang Gatsai Chiwi Jianshu La,